0: anak paca anta yar kas kapah kami kuna cakis kapah tak uhya cairai kunisah Dios ni tatai chapu chapu man tapaca kalung hamus kai imarai kucus caki pam papi pis kai manghina almaya kacake cekong kangga Kanak baca tanpa.
1: Dios pakhelkang nin. May kakamatah mana songoy kita niyo parepi yaku ya chingkichuri. Sa kailangin isaligtas niyo sinangkuta no katayu pa itya muna wangkupah. Mana punicho sa renki yo sexta chaera ayapache gitoman langos takundata kachay kamusah. Ay wirimus to koshihina haypata pampay konganku mi konganguta y machus chapakorga chichipara tunasamanta chay imakunata nista chichipara kunantag langos tawangyata Dios rejistu suyuta castigananta nin intilo simuinesmanta wairamuspa may chika langos takunata apaykamus rejistu suyuman chay langos tukunaga Kuyo hina la kayerisha puni ihito suyoman junta ikuskanku chichipara manta y machos japarga chaita tukuininta miku kapuskanku ihito suyuta kara pampata suaskanku chaita zikuspa faraonga ninhu chayistanta perdonanankutata manaku manikulanta Dios manta mañanankuta langosta kunata chinkachinanta Dios uyeristinta huata ejmanta songonta zumiachisca Dios tata mana kasuskacho ichapis wakitapukunche imaraikuta Dios kachay hinatapuni faraonta chanta ejito suyuta castiganan kargari Dios kay matapi zuan chayga y mata tarinan raiku zuan mana hitanyachu zuan y matapis Dios rejito suyuta castigarka quince makunata yachachita munaspa ujka y kasha Dios ka zuna may hinatapis Dios pa contranto harikuchun amañapi songonta llampiachinampas suyanapa hinachu kachun Dios ka palapayan rajpuni Chairaiku Dios ka pichus paiman sayay kohtaga, mana uhila pichus sinchi castigoan matikun, mana chay alli manta allilla atininta zikuchin. Jepanta kaita yachichita munarga. Dios pat ukuna fisikunanga sutita zizichiskanta, Dios lia chirakar Dios kaskanta, uhuan mana kaskanta. Jepantata kaita yachichita munayargata. Dios ka tukui kaipachapi, Atinio kaskanta. Ari, Dios katukui atinio kasyan kay pachapi hanak pachapipis. Chayhin atinio Dios pa kontrampi sa yaikoy tamunayga. Mana yuyainio kay ichari. Dios man kumuykuiri yuyainio zuna kay kasyan. Dios man kumuykukuspa alinta zuanjeh. Kusiskatah kasunjeh.

0: En vivo 97.5.
1: Tinku Napa, Tinku Napa, Tinku Napa. Kaiwakichipi tantarikuspa sumakta yuyay charikusunche. Hatuchas chahwa chayemukting kausay ninchehman, mosok imas rikorimukting sapa kutilya. Chay chau pipi imay natachus alin kausayta tarisun. Chay kunamanta sutita parlarisun. Chay pahka ñapis nukanchehwanya karisyan kausakincheh pastor Diego Dávila Martínez.
2: Munas ka kesyo masi, imay na liya karikusyan ki ahinata no ka kanya piskawang kushkanya garusyayanita kay tingkuna pahwakichipi iparlaris pa liyahtamas ninchehwa ahinaka kay manchar orimong kesyo masi parlarita munas pa kausay ni manta ahinaka pa iwang reksinari kusunchari imata kampat sutiki
3: Marcelin Rios
2: may pitak tiya kung ki Marcelino
3: Pilya 14 pawapek o pahawaning Kueba patanin iskeen karasta tiyo.
2: Imainat kausay niki kasyan walih kaman chay mant parlari naiki?
3: Walyan pun kampu chay kay chaki imanchin tin chay gato wangha. Anyo paht kas kay mant pagadigay niya kamp. Nanan kaha. Ay, nanyan. Manin kaha nanan Ahina preptitut paskaran an chayamahi naunch. Rayu chayasan iyanku mani manin kuchu. No, se chay epi wichus metallan man kuar chayaman.
2: Chanta, imat karga chay nishanki chay repsituina ima likahinachu imat kam karga.
3: Trapuatas na yakasa na pula mani imachu. Chay kasuka. Krent kas kaiman takhen uma unaini mancho te rehat mas kaiman pinya ne kurani ta pastor chema pustek chakis nimat karawa tawan komasa wan fech ha pi kristas tawan pichas tawan hina chema ta hina la man jut rodi es pichin panisha risin ta ka kalma si chinkare risin chinkare pun
2: chanta pis No se para sheiki, anta chaki nanasha nista, zayu chiasungi nishanguta. Chanta zayu manchari churgachu haga yahta ekipi menatkar.
3: Mani manchachu alwa pishmu antahena de pusil hencha yaga. Che huchu istuman pachare na sin maya ni chawa utalla pera. Uchuguye yawan kuño hermanos ni yaña. Tenyan mama yawan punta pun maya tuguye yawan kuño.
2: Kunan kay punchay kuna piri piwant tia kung ki kay Villa 14 ning chay pi.
3: Sa palay kan man tuwa parte tu tia kun pi chay chay yap yan kan pi yung pahina man wa roti kancho. Chay uskit na al paran ko lang chay chay mal dia papel niyo siya nung pahina yun.
2: Ima pita lang kang ima ronas tia.
3: Chay pera naon karani tiewa anchi. Maun na itach kong tao at tach pisota. Naga chay birmano ima purwane. Irmano ima pito, irmano ima gawate. Paka ima huri kam purwane kam chakip man huri ufkas. Chay amitong kam kahit pibarna kurnan. Alitaya ang purwane. Man, nima rupawane, kam mayon. Ukum pachiteho ang purwane. Siyami tanggam kay pinggan ko. Mapagawas ko ang siyawang puwaterunat na yan kasiwakang ko. Mainipin sa punay pagawakang ko. Siyama at siyir manuman ko tayo man tangukta puwe bahaman. Siyama at tayo man yung kulga tahapin. Siyip niya kulga tiyakun. Siyip niya siyang wastaf natin. Siyama kaya maalyan ka siyawur. Kipam ko tayo pinya na tukos kaya iman. Ang kuya kajarin na alyan pun ka na.
2: Pivant piñan a kurganquia.
3: Pastor carga israelitro pa manta. A tu chuchas ni. Anche una mana kusutachi a chichisran gurego que tiene a kurgan. Chante chay pagayant cara tuku ima y tapuna pa kapura mani ima osa que pagona manche ima piñan a kurego.
2: Ima wasi igimanta chusuay gurgasun gucho.
3: Wasi ima kaltopa y con pueblo ma inglesa ma verganet pa. Kurtuna. Kutimunay pa man ni may kaskalto para kapsango, chusa sa kapsango. Siya man primero patronay ra rateo. Siya man siya meta piyane kuyo no mawanta pa ni siya siya piyane kuta. Siya man man siya na ni man chuchan kuto sa kuta Israelit kara pastor kara man na siya. Siya man pa siyang wanyo po ni wakta man rekuni siya. Israelita pastor ni kuarga siya bil katoseste.
2: Kuna gamana kanyacho
3: kan kurapun kan paella waño pun sapaya paeguna ka kushan kupun kan chaimat ka gande kuter ganer ancha kusni sin chaimat ma gusto tan pliant ma yego nanyacho
2: y mata kusni chingo
3: y si shut kusni chingo en che cantan agua escuchutme ma aguanta escuchi pese mi me simanare mancha kusnu kuit Sapa ora shindian ten kushni sap sabal dien chep ke kuchup kushni di chep mandamin an churas chep che ko machin pachuan di se kuchum min che proibin chin parvan no che kuchum pe an che chi machin cha che ma gusto a lo che man pisip ka wan gwar no che ka su pre hargan no man No caigo yo soy más creyente, caigo, man paigo nada, ni me chinga tu chérico un rinco inglés o como ya llegó un cuaje inglés, pide camón, más caso ni pide que se mueva, mamá no ni se mueve. Sotecito, sotecito, sotecito, para el corazón, man, por no cortar.